magila mo sana dumalek nan bay na law sumalay wo kaysa magawlo eh dumalek